Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukata Hunta Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng ampilya ma angur kumanya. Angur kumanya ng ampilya ma ako ang anyang naningal ka Erngeri Uramara. He's from Bigoton Island. Anyang naningal ka. And ang mga Thank you.